0: Inshra.
1: 104.5.
2: Mu ade.
0: Oh yeah! Come on!
1: Inshra.
2: 104.5.
1: Mu ade.
0: Oh yeah! Come on!
1: Inshra.
2: 104.5.
1: Mu ade.
3: In Shirai FM 104.5. And we are din. In Shirai FM 104.5. In Shirai FM 104.5. In Shirai FM 104.5. In Shirai FM 104.5.
4: Ọmọ apẹja anan bibi nu anase baako
5: mami kuntunu wo nyina
4: sa da ọmọ awo da ọ ti awo to
5: ọmọ mi pumeto
4: sa eju ọna o da sa ẹsẹ ni ọmọ awo yẹ
5: mami pẹja mi na
4: baako sa
5: ebo ana mi de mi nan ni mi enu esisi na beti
4: eduru wa master sa
5: patro ai
4: ọmọ adi nnam yẹn sisi na egu na igu nu kwan sa na ọsẹ ẹdi ẹbẹ ẹbiẹ mu
5: ebu a ọbọ ẹni gyina wa na wa fa mi na
4: wota ne bo sa
5: patrai
4: wota ne bo
5: patrai
4: o gyina tenten na ọdi wa si ni nsam sa
5: patrai
4: na ọdi wọ so sa
5: patrai
4: asanfo asọfo sa ni bi ẹwu ẹwura ni obi ọna ofu obi anabọ ẹnsi ẹma no òun yẹ
5: patrai
4: o gyina tenten sa no ọdi wa hyẹ ni ntẹ no gyina tenten sa
5: patro no odi
4: ha no ɔyɛ dɛn
5: odi me
4: ɔpamboɔ awurade hu mmabɔ
3: in Shirai FM
6: na ne kɔte biane na wo biane wɔ sɛ baka se nkyɛkyerɛ wa mɔde ne nkoma se sɛdɛ bia ɔba ni bɔ so a ɔma sɛ ne kɔte ne ne soa so wa ne kɔte ne bɛyɛ dɛ woaboa wote aseɛ abrante be very careful ɛma bɔ bɛbrɛ na wiase saa mmere wɔhyɛ dros na dros foforɔ aba dros foforɔ aba na ne ɔdɛn sodwuma da to wo te sɛ menesɔ no yere no ma mohoyɛ bɔ ɛma dros foforɔ aba wiase ɛma so yɛhyɛ dros ɛma dros foforɔ aba saa mmerɛ ɛyɛ nwi

bra bible na se akodie bi ani wa betumi ati wo tie ni wo se tetra na bi obo so wi ati awo yesu so obo ko.

0: No. Okay. Yenna yenra pia pa wo dwumadie ne so na abenwa enso ento aso emfa emamo na birthday no DJ Frankus wo de na wo de esenem yemfa no mfa nchaase so ho aha na yewia yemfa aye solo die no emfa enwi ewo aye dwumadie no enso eso na mame enwehye final year student ewo KNUST Abrantia, your friend Bright Fodro, or your final year student, OK NUSC, or your agriculture, or biotechnology, and now, or your our KNUSC from Omame, and your Bushanina. I say, you show happy, happy, happy birthday. Yamin Shao Pa Nadisia, Usia, our KNUSC, final year student, Yame and Koswana on Kwakrao, Oma on India, I also beat me a day. Abeboa aye Ghana ene aye busuani nina happy happy birthday to you Bright for your final year student KNUST Sanso ena yeni ankasa yenua solo ene aye solo enso a birthday na solo wanfa ufu name ya mawo anyway solo nyamisha opa abrante we isi akase obi ye nipa oye nipa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa solo bebi ya obi ya mekasa ye solo awo aye enkan one ni nianom na 80 jumadie no awo police barracks awo aye laboni solo 80 show ni dendenden awo solo nyame hyaw anya wo kese de da wa koma so bia wa koma panti nyankopon anya ni nina emfa emawo
1: police officer
0: there be onye police officer
1: okay
0: onye police officer but oye ni papa papa papa
1: o shene nim kra nim kra che so oye ni
0: awo en solo dia
1: nanim dia kwa mi
0: e shene nim go be yamawo
1: me hu nanim dia ne kra me hu so oye
0: nti solo nyame hyaw na
1: ama na woda pa
0: onya wo kese de da wa koma so bia nyankopon anya ni nina
1: dia mu so dia mfa kwa chire chire
0: dia oye oye ko be di kra
1: happy only to say metusala
0: na obetimi dia
1: obetimi obetimi
0: enti solo happy happy birthday to you and therefore yes sorry na oh no problem no
1: yes,
0: problem
1: my director or the US of A
0: okay
1: godfather pa baako means in form inform ye nipa mienu nana ansa na uyi nana ansa efri honmo baako o ka ho no so means in form cry Mr. Boafo
0: okay
1: godfather spa ya means champagne inform US omo mfa show no ni agro tinana ansa ene Mr. Boafo mpanyin for me chiamu ene wiye
0: aje for edmosia abenwa ha team no I ready omode abenwa ha news no enso e de ebre some of you message here do I say the games were bitter to watch this is unlike us Kevin even with Spain and Argentina were dangerous on their transition yet they defended please let's end the contract of the coach we can't be this bad okay
2: and
0: one message ah o say
2: Richard Ovinen e yabi
0: one one yabi
2: oh message now kan na
0: say say say ya ma coach ni ko onyade on
2: so what the captain what the coach na banana adaptation ni den den den brophobia adaptation is adaptation is den den intimi adapt e intina ma born here sir bowi
0: no is it not true
2: isn't
0: that time you know the far team ni there eh sha and this players need to adapt in here maybe I watch your money there say no
2: man no be a party anya ayi frefre kobo league no omo
0: na any players
2: we are third division sibo we on fan team ko relegation waba
0: e be dawa brian na
2: aje
0: for edmonds ya bin ha eto aso e di amamo
3: mako sa sika 3500
4: pachai
3: 3500 pachai ana de yibim
4: ana your friends we so here 15,000 and so here me cost rain of me cost mkobo kokoko ofi
3: ah what matter we asre
5: in she riot
3: 15,000
6: you
4: pacho
3: 15,000
4: No, you want to me? Na me bo akoma. Na wona obo makoma. Huma. Huma. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na It's a case. And also your 18,000.
6: Praying with gas is a nature phenomenon, and the advantage of the issue.
0: Ena kosue enti kwadwo enyini ni nyina no na oda esu ene ban bia de a kire se da chi bi no adwuma yi radu adwuma yi wode no ho besia mu ana media adwuma yi na bibi sa
7: no se nkura la mase ya no hu ohu no kwa ni se pa dia na mi ho se ba no so awon abida bom so ba ba dia na yo mi ho bi ya se won no wa na wa kasa enti o fisu ba na afia di chi na na o chi a e je ni mena se ye ye a na je se o enti na ho sube sube bia o na ba bo mu se wa no kura no wa ba ye ja re se kura
0: e no akosi a o se o ba ye de
7: je ares na ni mi se ba
0: o be je na ares
7: wonu dia I some wo mu
0: ma mi chire mu
7: na bora ma ne sa mbe ba kura se no akura se ani e te so na na ta person smo ti die aye ana wonya kushie ni ahwe ade ba ohun e ti aba nya bi ya nkwa ya na ya papa ne bi ade ama akura ani ti wase ba je edi me pa cha atama na me ka sam de baba ekuram na ko school no wa ka te me se ko ne dia wan ko no be kwa kusie na wa de me ko ka ni ya
0: akwa we
7: aha o ya
0: handa na nu mu ya de det el ble baby
2: atama me pena ma me na ka
8: dana duwe redem asama de ba yen kwasa
9: me wura abante en obe farm
8: abante e ben
9: sumana
8: de
9: sumana
8: sumana
9: o de sumana
8: sumana
9: ani
8: smaila o ye kemo ni
9: ye
8: kana se smaila
9: na minimum ka ante
8: si aka wo du ko ti de o se bi aba ke bi ametro ti si aka ye kana smaila
9: di sumana si eh Kasa sani ya di kasa.
8: Kasa.
9: Ma.
8: La.
9: La.
8: Smila.
9: Smila. Sini di kasa. Kasa ma po. Ya ya.
8: Si.
9: E na wo ko winti.
8: Ma. La. Mina ane mi din koma. Ufubi yon abia e supporting. Ya.
0: Kwa me abia. Anye mvye se.
10: Acho mo 24 years.
0: Omu.
10: Acho devi. Anyimu na anyini sa.
0: O se,
10: my name na anyini. Ba mi memu.
0: Ada no anyimu anyini so body.
10: Mm. Mm, sa bla bon wan ku yi sa anti. Ano na ama na bas.
0: Eh, mami.
11: Papa.
0: Wonya vi sei.
11: Edunu.
0: Empenis so wa opa.
11: Oto otwenka.
0: Ye. Afia.
11: Papa.
0: Ana dia dia sam kase na abekan. Aha, we dia afia.
12: Na sa du sa ka dia me fo bas.
13: Said the boat, not me.
14: I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'm not a mint. I'